0: 101.7 FM, making a difference in Dumaguete.
1: Good evening, faithful and solid listeners. Welcome to our program once again, live listener request only here. So 101.7 FM, the Anchor Radio Dumaguete, and this is Elmer Rishana, also sa mga host ninyo, and welcoming you for another melodious hour nato. And we kami dito sa station excited nga maka serve sa inyo na playing your song request, and thank you to all of you nga naka-tune in this time and for sending in your song request. I hope nga ma-enjoy nimo ang imuhon nga mga song request this evening. And also sa aton nga mga branding or listeners sa idra, welcome sa 101.7 FM. And kung ganahan ka nga maminaw pod sa imuhon nga song request, pwede ka nga mo padala pod mo participate. And before ka makabuhat ni ana, you need to download our free Anchor Radio app sa imuhon nga device. And so kung you're using your smartphone this time, encourage to ka nga mo sa imuhon nga web browser and type in this address sa pag-download sa maong app. And ang address is ibcd.theanchor.app. Again, that's ibcd.theanchor.app, and register for free using your Google account. That way nga madungagan pag-access sa nanganindot nga app, and ay kalimot sa pagsanin sa imo nga song request para usapod ka sa maalagara na mo this evening. Again, thank you for tuning in, and ganahan po may maubunan ka sa pag-uminan sa imo nga mga paborito nga musika here sa 101.7 FM. And so sa pagsugod sa atong program this evening, let's hear this request. Gikan ni Religion Roshana. Here's Paul and Joanna Snyder with a beautiful song, Because You Live for Christ.

0: If God is your creator, what is the reason why He created you? We took to the street to ask people what they thought about God's purpose for their life.
1: So for me, ang purpose ni God nga gibutang ko diri sa kalibutan is to praise mo, spread the word of God, and of course to maybe achieve a certain goal to ourselves and maybe to my beloved friends or families.
2: I believe that I am a God's creation. If ako, at least I believe nga akong gibuhat nga wa po ko nakapasakit sa ubang tawo, then ako ra pong gikuan gipakita kung unsa jud ko.
3: Ironically, wala ko kabaloon sa jud akong purpose, but samtang gipakabuhi pa ko niya karon, I know nga nasyay ka ng plano nako, nasyay plano sa kadaghan nga ako and times ko nga ga-pray para niya nga makasulod ko sa nursing. Nasyay way nga dili jud ti katugutan dira ka masulod kay murag nasyay other purpose pa nga ihatag.
4: Ako purpose pa na ako diri sir kay nasyay yatag na akong mission para ako i-complete.
5: Wala akong kabalon sa akong purpose diri. Basin kuan kanang there are times nga daghan man po kong kanang circle of friends ingon ana man good, then daghan silang problems ingon ana, then I'm here to help them, to comfort them if unsa ilang problem, naraho pirmi ingon ana ba maybe ingon ana jud akong purpose diri sa earth.
6: Kanang gitangan ko ni God og chance nga mapunta diri sa earth is because para silbi mahimo kong instrument para ma-share na ko iyahong words and para sa na ako'y matabangan nga tao.
0: Don't go away. Coming up, we will see how God's word answers that question.